ngapain gitu. Sama set sama Bang Balon sama Mandalon. Kang Reja, kemana aja Kang Reja?